0: Imuna, kay kunato yaris pa ka. Señor Dios, mga soitara, kutirikusunchis.
1: Jesucristo, reina.
0: Mañamos parisunchis, kay pa.

pa Dios niya itapunin yung paichakusak ni Spayaki sumakalaban sa pasriki ni Kuanchis. Pilatapunin nga niya niya yung pilatapunin yung paichasumang. Dios niya ang itapunin niya yung paichakusunchis. May napipuri siya tinchis mi Dios ninchis wakakamuaranchis riki. Huchapi puri siya tinchis Dios ninchis wakakamuarkanchis riki. Kangray ko no karay ko Dios ninchis akay kruspi wanyurkan sa palyang wawantakurkan riki. May hinamunakukmi Dios ninchis no kanchis tawawankunata munakuanchis. Che mi sa palyang wawantakurkan riki kangray ko no karay ko cheka. Kuchay kika mama pampachas kanyang kasyan cheka. Katikusunchis pa ila tapuni riki Dios nilanchis tapuni. Katikusunchis may pinyakanchis cheipas imaru akuinikichis pipas Dios nilanchis puni saminchakusunkichis. A ver, agnata napa inukunapa naikuspanchis ya por ese redes sociales sumakta puni sumakta.

0: somos Radio Vida.
1: Uñi manta, uñi kamati, niyoh, monakoh, kuyakoh, dos nilaykoh, señor yay, teite yay. Kanakpachapin kasyanki Dios nika. Yayah, panyabrasumpi. Anchi manta pachang ilapalan, teximuyun tinta, kamaris kaikito, nanchas kaikita kaong siyanki. Teite yay, mimuna ichakunki, kanakpachapi, kinayata kayhil papachapipas. Kuchay ko tapapa pampachaway ko. Nyokay ko tapas, taitalay at chachiway ko. Nyokay ko kontra kuchalikokta, pampachay ko na ikupak. Takay ta Padre Santo, yapay ko ay ko. Faltawan kong pasyenseo kay, Señor. Taitalay kay tarde ikurasping lado yay kiman hamuni. Kayay kamuy ki Padre Eterno. Kuchilay pa sa Paris ka. Kuchilay pa pasnitikus kang. Kuchilay ka kalyanik pi mo yurik niping kakusyam. Kawas pa, rimas pa, yuekus pa, mtaytay, kuchilikuni. Mananchanin chukani, Diyos nilay. Munaning, nesesitanin taitalyay, yapalang manaling ruaskay, tapantaskay, takuchilikuskay, tapampachay ko na ikita. Nesesitanin taitalyay, kiwakyakuskay, tuyari ko na ikita, chaski ko na ikita, kapaksuyo ikipi. Gracias nikin taitay. Warangka, warangka, warangka, kutipinya, gracias nis papas manam taitay, tukuy manchu, manang suficiente chukang mandios nilay. Wanyuy nyanta purisyaktikum. Chinkay nyanta risyaktikum. Yawar nikita hichaspa kausay nikita churay kuspa. Wanyay kausay niyok mantuko chikuar kang kiku. Ay kiku na mantuko chikuar kang kiku. Chay manta papa. Kaypun chay kamapas kioras kamapas kausay niyok tara. Hapikuas kay kiku manta. Gracias eterno Padre Santo. Muna yaktikin kaypun chay mampis kioras kamapis chay amuy ko Señor. Ay karuna ko na rahmi mananya kay punchay man siya mong nyachu. Ay karuna masi ko na rahmi Padre Santo ang kuskaps ka kusyang hospital kunapi, klinika kunapi. Ay karuna masi ko na rahmi kasyang taytay, watay wasi kunapi, karsel kunapi. Ay karuna masi ko na rahmi kasyang problema pi sa sityakuipi. Ay karahmi wakasyang ko, ay karahmi yakis ka desesperans ka kasyang ko. Taytayay kang pantakay ka. Kang yan jay takay ta churay ko akson ko'y kumang. Taytay mi kanki doktor ko na akos doktor rin ka. Taytayay mi senyor hampi ko'y tatew ang kikumang muna ang kinaka jay hatiniyo ko hampi ko makikita churay ko ang kikumang nanani ko patamam kiri ko patamam papa. Kay ikaw sa radyo ta sa minche nis pabalikoy ki. Lapalyang irak ko nata taytay sa minche nis pabalikoy ki. Balikoy ki papa kay chuya espiritu mo na itya kuchung kay oras pijinas pa liya palya wira kunapak kachung samin chay kay programa nyokang itya kachuraya ko nilang kapakuhni ki hinalya o kamachiko obrero hinalya papa imatang nyokak kausay niyo ang ruay tamunang kiruay papa juntay tukuy ruay na kita makikiping kani taytay mami tukuy tapasakuyukus pa senyor manyekuni sa palyan churiki o olyayki senyor ni Jesucristo timpi. Amen. Amen, Señor.